ngasi irai nami ingagi mga nipanba jun kitang taramapan ingkumsing lisingan ni kuntaro sakabda lising masamapan ni punipan malia pampal sa kumsing lising ahum chamri kulhumdoy haujik ayo kipung mga makaita kibagaloy na akasbani infalgi kangla channel kitharam chanduk chaba haujari chanduk chari ba medium wave meter chahum nifu dasmit ama kilohertz sanipan marfuni thoini Thorum Tabiriba Punamapu, Adongi announcer, Ranjan Kaishamna, Taram Nokchari, Amadi, Yai Farava, Ayukama, Women Narasi.

Sembi besunang ni, atoy besunang ni, pale pam sunang ni, nang dani pum nama, na pam da kurum jabasi na tana, na na ye kacana ba kari sulai jade, na pam da lep tana kurum jariye, he taibang mapu, punsi ge ayuk asida.

nungsiresu nungsi haingamda pamjeresu pammi phongamda chakna dumak len khiba nungsibanangi nafamda thamoi gi paudam di phongdana pang de dako nahakse pangmande nupa thokte nupanabo mikiti hainabu kaushira

ngai kho ta khisi thauram ta biriba marup singbu ahan ba maktada priyanka huining shumbamna taram no okcheri khurum jari ngasi di irai nimit oibana marup singna ta binni haina khanbirakpa manipuri album isai sing khudol tam jari miyoi bagi punsi haibasi awa nungai animak tu na chatpa mapokni awa badasu nungai badasu isai maga adumak sagona duna chatli kana na su thiri miyoi bagi artha isai gi sahekta chatli bapunsi busu kana go mana yekli isai magi lamaida mikup sing asina ngai hak awa nungai pumba tungoi na duna isai mana puri ahan ba oina SMS asibu thabirakliba marup singdi kangu jam chauba amadi mahaki manipur university gi english department ki marup singa puna tami nazara ge hain isai se khanbirai isai asi epiphany band gi mahishang maithong makalam jaido chanabi ma bu uzaraga kawi awanungai pamu bi ma bu yeng zaraga ngai ki adungai chanabi ma bu mahishang aduda jumda brani marup sing Hozit lobi rasi epiphany bandagi mahishang

ngai kho ta ki si ta bi re tharom lan thok pi ki bi priyanka winning chungbam akashvani imphal haujik tahanjari waripam kumar khumancha gi khonjal dagi bidhu hidromcha gi mayekta hanglamdre ka gi thongnau se asumna se huba matam shema

0: Muy basi sakada romale. Amuk tengai bi kuba.
1: Kaino, kai dorea.
0: Muy bana, sungana opisa kani kaludaba. Angang sin suskun yong nating birame. Halapada muy bai pi karasu dobi de purapa.
1: Ay are, pi kaga hongloro.
0: Cheluda banina hongba budita lani. Kaitang motak to botu da hai banita. Ado, tai sidia motle. Kai kai sa bagi sura mane maya mama susure lele na ai simata di sinto kese
1: so ya ya re hamni nang bo silla talak sidam
0: loire loire sibuka yang kuire dana nang na mo lagati ai na susek simda bata bato
1: ya re ya re sa handu se
0: masin sina sa luke ke pau haining dis ai hi puroi ba miyam na di director saheb ay dana makukno na rin. Ay na magi pun sigiloy na bi. Ipuroy ba po isor mak ni kanjari bi. Si Elisari ba piruan si nga siso apang ba mahekta. Ngan na sa ki ting na hanjila eh. Wangang sangang da so ihong hong na we. Salam dahi kudingi ay na tuong doon bisa ba sa ayan sangse. Noong matahawi ay di. Lairik tam liba angang sing sida kari pari, kari iri, kamdauri, noong matahang di. Masina takwa di eh.
2: Oh, sana ibe masi, lady lay siya. Ay, hikta kaulagi. Sana ibe mo, nanay ay.
0: Kana?
2: Sana.
0: Ihe, tayayo ire.
2: Huwe, sana ibe ma.
0: Kai na woyaw ra ba lao lao sanga pam pam
2: sanai be ma nanai aibu office te gi khoi saib na
0: salam dai da su yam ping khre kai kaura mi hai ge
2: mamang sangoi da mirang mahum yam na sare pukhri gi khuda do su isang yam na kare madu khra seng tok lu su oi da na nanai aibu thabik li bani sana
0: tayai na su wapham do ya do na la abani ne
2: hoi sana
0: madu di ofis ki thabak na tie dena ni pa thok na khum badi ngam da baro
2: lai

0: pong subarota magtarami. Ay, ditingi na. Oo, tayo pisa maga, isim sigat ilaklamal. Hoy ni, sarkar sina opisa sa injang kasi mahot na birabadi. Mayam su mari mari, hengan nga daba. My number dupo ay bu. Oo, 295. Hello? Hello? Ay ni, kundalay ni. Opisa ini kaino. Hoy hoy hoy, hai ge. Ado, pido salo sila di masagi lang na karapazana tayo sila ako. Hoy, hoy, hoy. Bema, ay gidi suti haiba malayte. Muy bunong da pulap taso ngay dana. Ha, kariya. Lilataw niya ba? Laloy na kayo. Sahap liya ba? Yan sang di matagta makong pan ba? Makada su makong pan ba? Kay bulam zawi sangayo na ho na bira mo ni be ma
1: kanu ni office de bu anto phajan hek ma sare da
0: hoi hoi hoi
1: ta bu phana nu ngai ri ni
0: hello ta ri e kai nu oh os adu gi oi ra as adu phare da marai bang na tamlam la bani he khan dok lo khang de da kum si se e khoi le kai da long bo zu yam toi do re ai su ne amma ga lai bang yeng na sira kari no Hoi hoi hoi. Ai gidi masak mata bu phajaraba chen bu pairaba. Es na nage nasno hai duni ming chabi.
1: Hoi kan gi mau na hasing se. Odu na mangau tikreda.
0: Hin chabi phigi wa do kaung ni. Tham lage. Okay bye.
1: Ibi ema kundale. Office yo bi rek le dana.
0: Kai nu tayai na hairi sibo.
1: Kari hai ba.
0: Ai nunda kariem nari ba usit thoi dir ba haidura
1: kai nuni be mana hairi sibo
0: ai bu opis asida sunka karakter aduga koi bala pa mi dongna wahang mata du ba hai bani da
1: ai di sumna sum isam bai ba hapta
0: set up nangu ba forget mana su ai kana nu khangbra ha ai se kana nu khangbra ba steno ga far kundale emele mantri singa changa tawri ba nang ba hojing mak saiyap ta tak laga ngasi mak transfer ta holu hai bro
1: ibe ma ngak piu na nai le ran bhai bodo ta jer ge asum mi oi bagi hauna sa kaung na ngang na ba hai ba sibu
0: na te te ai bu ai na telephone ta bu se nga sai ma khei lum du na ta bi ram li bro
1: kunda le nang ka he na chaur ma le ai di saib ki ka se sitok nan thok lu ge da na sang lak pani aduga office da

0: samgana rangai lai anui si ja chi mira patingya de kai lumak lai designer anui hanama ringting tem siagu nam rama anui du hingmaku nam rama anui deuji tu julungu sina pating ibiga pani hi ibiga hanama du daising rable patnui sing chu ra hangrena ko ramak lai kana kanang kanang sui ya lai dai mi jakte mi sa hatui lai jate ra sui bum ni jate sa samki niam nga ra sui bum ni niam ja tokyo ra sui bum jai tokyo ja na da uting na ja ja pani du la dai gai ra hang ke thau le ai ja happy me na chi mi ja chi ra ba ra sam nga le ja ai ja rang tok kai ba sam ja nei dai mi ja dai le se ba rangai da
1: to the lay so ja nei go pastor ma sai gozete we ban ni go pe ki ibe ma sai ha pe ne te ra ba ha pe purit ha ba sa se ko la ma te le so zen dam ke di ba point plan le ne anui king somewhere ta bam le ne tu le to le ma sai pe ze tin kum sang sang ne pe ti na mi pui te ba da prim ba ga e ma sa te mi te lu ra hang ga ha po go tin khai som ge ne hai ma na hang ga so zen pi ji ge du long ga pu wa ngai de le hai ma na do to de le
2: Jimmy Gitaurum Tabiri Akashwani Imphal Housing Pumphamasi Tabirasi Mar Paiti Emadi Thado Gitaurum Singh Mathang Mathang Oina

lipeo ni ai chi ti pio to ch jubano lipeo ko tholo jo ko chona hi chakripi ukhi so wo umai hri hi to dr catherine umuno jo ko chona hi ma project relation.

nga shi nang ngai nai ba thau thang jing lai ge da ma ka loi bi sing da ka du na sing ye lai rang ti min na ru ba si di i ba thau thang jing lai ne san bi du na nang ngai ge sing ye lai rang su phang a ba ni na ni kong yan ba ma pham ma shi yau ra gla ba di la ye sing su phang a ba ni na lai ri ba thau du nung pa ka shi la ta nang ngai gi yau ri ba ta ra sa yom thong kri sa min na shi ga ba kung yan ba hu de na nong ya i ma ta wo nong ba ni ng ye ra ga ko lu yi ma pa au hai ra gli ai bu ngong lai ra ba kham ba gi ko lu yi ma pa au ta ra ko de kung yan men nong ba na pa i ma pu ng de ka ri hai ne ni ngi lai ra ma gi di tu mai pha gwa pe pu na pe dai ne lang pa ta ra ma the lu ko i ni lai ra bi kham nu khu mu na bi na nong ba lai gi di pa li mi ma khu dai lai ma na ma pa ri ai ne sa ba ya ni ne ba gi da ma ta ni de na a si ya ni a ya ai ne a kang mi a pe ng ye thau de ma su ma mien pha ja na lang pa ta ra ma the lu ko i ni na lai ra ma ga yu sa mi na ba tar ba di a yi ta ra sa k sa ru ga si lai ra ma ngu ne pi ja da ba su pha ja da bu gum ta u pi za re ai nong ban pa ya pi bu tha lo we wai pa ma nung da ni ga le ko ya ni ba nong ba no kham ba ne nong ba ye ngi ra ga i ta u yu mo kai da u ra ba ge tu min na lai ri ba di ma ta u kham ba ye ngi ra ga nong ba ne ka ri hai ra le tawi bungo khamba tawi bungo nongba na ngai ga mapha ma shina tara sa yom thokna swami na ba ya di ne khamba kali gi ni nei taw mapha ma shida lai ri ba thau du nong pa ga si di a du ngai nongba lai bu po pai pai mo pa nau na lwai bi sing ga kar ga sing ye lai rang thi ru re ra ga halak la ga tara sa yom thokna swaba mapha ni aduna angom saksa bhamun leire do khamba angom saksa bhanda khumin maswa masune sang tara sa yom thokme sa bashi ahalla malge hank tak su taure ti nong bale ide su kaya nu ai roi adu ga ita unang tara sa yom madu di lai bi khamnu khumu nabi no tumai phoga pirung na pye dai na mana na masing lang pa tara mathelu koi ni nong ba lai gi di pa li mi ma na ma pa ri ni sia ba ya ni na ba gi da ma ta ni na a sia ni a ya ni a kang ni a ting la nga pa ta ra ma the lu ku i ni nang ga i ge sa mi na ba ya de kham ba hai

ngidil langhan tariya ne tin ne ta be thauri ya du gi lo la du gi ma tuo de khari hen tuo ke lai du nong ba ne urak le nong ba ne lai de de no hai de ne thauri ya du gi tuo la do ta pai de sing khali ra ga hayo hayo ita wi bu ngo kham ba u nga shi ge nang ge ta ra ma thel ko ye se lai bi kham nu khu mo ne mi ne lang ma ta ra ma thel ko ye ne di ma shi ya u ro yi Moyang sada kurugi tarama teluku imali. Nombali na moyang ilai pamia pun na menengang na beta beta. Wangu ning dahu ing ngakai dagi ngatumi. Siangai dagi siang tumi ngayuk sapu dagi ngat tiap pemang ya hai dari besi lai dapat na hul hul na sad lai dapat wuri. Lai dapat siang na hayu na terbedi kege watok sahun ngani moyang wakang tuan ngani hai dukli.

0: Ya Ali sana ya Ali o kadar de bakata lu habni. Yemo embelakta ya o bisindo adunatana ne. Ataydi ma mana sum piram bado ai loin kan. Apun be masing ma haider su. Embelakta gi kanana kaya piram be yeng la kan. Un masing timinar si.
1: Hoi hoi moi babong masing se hana mok ta thisi kaya ta re gi hai do ai ni ang kan.
0: Se ye ge se. Lucina, canate. Oh, ah, hey, Marco Dogin, hey. Cayano, the man happens. Hey, the palisin manga.
1: The sing manga.
0: Ah, Aduga, she gave Lucina. Oh, eh, Margin, yeah. Hey, she did the palisin taran in hey.
1: The sing taran, I have a moipa born. In Belaki, Selzina, so on a dog, I am a neighbor.
0: Adu di,
1: ahang babu oira maleda, padrit payen balabdo.
0: Hai, to kumagi ni ne.
1: Masu kara di haplang ganida, magi mating di ay koin yang pang kidai ne.
0: Huh? Ay, kini ne?
1: Ha, si, kaino asuk siya batang do ama to ay koin di. Mana angam balupa sama sani dang cuma hapam bayai na adu nata dana mana nblab anung sida sejat nama hapsil nata na magi sidi ikoi da sitta bagi wani moy pabu
0: sana
1: ikoi ne mangon da tuon kibas sil do hujan thau basa lu si moy pabu
0: tetap thaku hai ni sana leti kari hari banu hai do tadi yang kisi dana
1: mi sitta ba magi mateng so ikoi na pang bayai ba pang do nala aduga mana sizi amada iraga kari hairami ba
0: hai hai yemuni ne mana iraisha
1: kari hai ne iri banu moi babu
0: upai leiti
1: upai leiti ga kana ro sel do hana amuk ta thoru kisi la o hai ba
0: ko hai bani chana
1: no ko na pa wo sel do hana amuk ta thoru kisi
0: ma kha si amuk ta dita ko ke do ke sana nang ba ai par ke ko
1: Moy pabung na ne, yam na paning nga banina ne, paro paro.
0: Tau, parke.
2: Itaw bidu. Itaw gi yum sangaba gi sebao hek pangbaga. Aigi yum mak sangaba gum kaya dharaw sakhiba. Itaw gi laman singba mak ngamdra basu. Aigi angam bapot ye. Lupali sing amatang di pige khanna tungshin sakhi. Adu buita, nasan pado, IAS power. Nasi makthol ke lupa lising taramanga tharu hai rakhi. Isha ki nungai bo pao taraga, ay, waki. Kaya khalabatunda, itau da thamoi ga ashem bawa hai jaragi. Itau na sungak pi gani khalaga, ay ki lai jaba shelado, isha ki. Thakraga itau bi yumda ai laksaki dilam lebam yam dogi shatam urubada khong thang ba thokhe de patia pomba pomam mamkar khong thang dok tun sat khi ba sunam de itau ka hatheng na wari sha ba su ngam jet thamoi ya shen ba upai leite hai jaram la bani nakti Naha ke maru, doma.
0: Itok doma, nang lande do.
1: Kaino, moy pabong na mukta ura isina.
0: Sana, asa ulam pamba. Sel tabu kan ba ina, yung sanggaba.
1: Moy pabong.
0: Wadiyang yam na panggani kanke. Leje na ba miwe kaya di. Kaya ada warung kita. Puyeng jauh ni pi bangam daba. Mereka terdor watuk kaya. Puyeng leh tapi kita cat bangam daba jauh nanti. Macam apa? IAS pohon bangam.
1: Mui babu.
0: Hel jauh apa leh tiba? Aik mukaya ti. Ija pohon bersih bangam ti.
1: Mui babu.
0: Kaya ada kita kerabu akalono. Itau tomar. Nanti aku pun nak kita jangan pamer. ngasi aygi sanggabagi pangliba po yeng ker lupa lak lak asinadi aygi tabo juju ito bungamtri aduka nanggi amak payaw dapa tamo yasyang gawai upay layti hay besinadi natawo juju ito kre
1: muhababong
0: natawo ngapi ko ito